0: adom yɛ ho yɛ na meka kyɛ ɔmo nso mo ho te sɛ
1: Yesu adom yɛ nso yɛ ho yɛ paa ɛsɛ baako
0: ɛsɛ
1: yɛ ɛsɛ wo hyɛ aseɛ ne Redeemer Radio ɛyɛ dwumadie sɛ na wosisi ho wo ministry wo dwumadie wodie no ɛkɔ sɛn nyame adom nneɛma ɛkɔ yie anaasɛ afoforɔ frɛ ɛbisa nneɛma mpakyɛw
0: Oh, me patch so. Yahoo Adaroma. One more betier program, no, a be free, a tree offline, or more free. Yak enemy, etch a train and commo, a fowl, a pump ding, Emma, me binum, me directly binum, more exercise, said the air, and I'm a train, go hard now in here, Drew. Na ma director na ma na exercise bi ana na mene ne wo do do na ye do fun so e brenti obi nso o ha wo ni adu a wo ama ma ye do no di aye den e di aman obi nso o ha na wo ni adu na wo hia en e kasa kasa chire na mene na twetwetwe enkomo no kwase mi nyame ani ni nyame na mi tumi ni na wanwa kwan so e ma enye ma Eh, koso because obi do do ono a isan say yare no atia a certain tino no niema eko yie bi say so wo kra ba kunpo etie nyame asem na wo de ye atuma so do mo ani ye den eje enije nti jidi ye pa se me die hunhun mu ne die ene hunan fam nya me da nyame ase na ewo ni din mu wo ne a ekwan a wona ma wanwa so ma adofo no ntimi efre me ne mi etwetwe enkomo meda na se obu wo ho no mkra anka nye radio isu anka mi twa da bi kra atene ne wo da bia ba bi da enso ebi free Belgium ena Spain ena America te se mi nya call no wo mea amaman ene UK ha no mi nya isu anka nya me bi da
1: amen yo inu aba das tiefo sankofa dwumadie no na mote inu aba Elizabeth Nkano nyame nam no so e kyerekyere bebre sa ufa na de adwuma e beboa wo amana si uyie dikoso a ti Aradima radio bo dwumadie ho da uru kyerew yonko unua wadamfo na onsusu ntie bi na e beboa no amana sesa na didie abo nipadua no ama asiriye yo ebesere na obi biara si entrase bra ebo mpae no oba de nyame yede wasio ni awde mai wo edi ntro mu a boni nti opam ye firi ho no ene wasa si yensan kofa ene tu na maba wa lizi so kirekire ye yesrawo na de mfum si de nyina cheye boni ye ye di owu ba ye nso no fa cheye ne firi sa breku yi no yentwe ma oni ohu ni munyam no tumi Anapa edu waba ya uwe shawonsa. Nimdieni ya nsa wadi ya dumu nusu wame chile chile umano. Kwa suwa mani ya kese, ubuye na nuwa yanti uye huwa wane enfri numu. Eni bitimi ya mbuya miya kwa yesi yeye. Edi eti ufu uye nina nusu shawonsa. Asempe beko mwenche eno, enkari tumi, nemuwa ubibiyara mani nya ya resa. Sabri edi mfidiye nusu shawonsa u. Tuwa redi ujumediye nina numu, nama ujumediye dinu. Mimye peye, nenshe unungunwa numu nyamne nusu weni. Edo wase. Sabo ma utumi kese na aye kese ewa ba wali zisu nwa kasafo ni mwachile wiasi nina wa Yesu Kristo dine munti. Amen.
0: Amen.
1: Yo, asana na manufa ye mfidi yeno ya unhoma na ntujwa.
0: Mpacho yo.
1: Na, so ubi pese ubi sa se mwa. Esra u, ubi tini afre, humatrofu yesu wa 074.